0: Keir Starmer na fuskantar matsin lamba kan yayi murabus bayan kayan da jam'iyyar sa ta sha a zaben da aka yi a makon jiya. Majalisar Dinkin Duniya ta ce sama da fararen hula 400 ne aka kashe a Afghanistan tun watan Oktoba sakamakon rikicin da ya barke tsakanin ta da Pakistan. A Najeriya cacir baki ta kaure tsakanin bangarorin jam'iyyun adawa na kasar kan batun yankin kasar da ake gani ya kamata ta fitar da dan takarar shugaban kasa.
1: Ba abin da ya shafe mu da wata jam'iyya domin dama mun san wasu daga cikin jam'iyyun nan duk yan kasuwa ne bakin su daya da gwamnati suna rufe kofa da gwamnati ni dai ban ga wani dan kudu da zai iya shiga takarar da zai iya kada Bola Tinubu ba.
0: A jamhuriyar Nijar hukumomin shari'a na ci gaba da gangamin wayar da kan al'umman kasar musamman ma mata game da sanin muhimmancin zuwa kotu don neman haƙƙin su to ko ana ganin wannan mataki zai tasiri
2: mun karu sosai saboda abubuwa da yawa wanda mu a matsayin mu na mata ba mu san haƙƙin mu ne ba na san daga yau kowace abun tahiya gurin shari'a ya same ta na san da gudu za ta tai gurin shari'a
0: to da kuma muje kasar Afirka ta Kudu inda shugaban kasar ce zai kalubalanci wani rahoto da ya bayyana majalisa da ma tsige shi daga kujerar sa amma kafin nan sai na fara karanto labaran duniya. Prime Minister Britania Keir Starmer na fuskantar matsin lamba kan yayi murabus sakamakon kashin da jam'iyyar sa ta sha a fadin Britania zaben da aka gudanar a makon jiya. Da majalisar wakilai sama da 70 ne da suka kira gare shi da ya sauka daga kan karagar mulki.
3: The UK has had four prime ministers.
0: Wakilin BBC ya ce Burtaniya ta yi prime minister hudu a cikin shekaru hudu da suka gabata yanzu kuma ga wani ya tsinci kansa a tsaka mai wuya yayin da 'yan jam'iyyar su ke tayar da karar baya kuma majalisar ministocin sa ta rabu kan ya tsaya ko ya tafi. Manyan ministoci da dama dai sun buƙace shi da ya fitar da jadawalin saukar sa daga kan karagar mulki. A jiya Litinin Mr. Starmer ya dage kan cewa ba zai murabus ba kuma zai yaƙi duk wani kalubale ga shugabancin sa. Majalisar Dokokin Isra'ila ta amince da wata doka da za ta kafa kotun soji ta musamman da za a gurfanar da Falasɗinawa da ake zargi da hannu a harin da ƙungiyar Hamas ta kai a watan Oktoban 2023. Kotun dai za ta iya yankewa waɗanda aka samu da laifi hukuncin kisa. Za a gudanar da shari'o'in ne a birnin Kudus kuma za a watsa kai tsaye a shafukan intanet. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce wannan mataki zai tauye 'yancin waɗanda ake wa shari'ar. Har ila yau kuma akwai wato ikirarin an tattara wasu shaidu ne ta hanyar azabtarwa zargin da hukumomin Isra'ila suka musanta. Isra'ila ta ce dakarunta shirye suke su mai da martani wato Iran ta ce dakarunta shirye suke su mai da martani a kan wani sabon hari da za a kai mata bayan da shugaba Trump ya ce halin yanzu yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin kasashen na tangal-tangal. Kakakin majalisar kasar Muhammad Ghalibaf ya ce Iran a shirye take ta fuskanci duk wani abin da ka iya kasancewa.
4: The big question now, do they resume negotiations or try
0: to... BBC ce babbar tambaya nan ita ce yanzu za a ci gaba da tattaunawa ne ko kuma za a ci gaba da artabu. Tun da farko dai Mr. Trump ya watsi da daftarin zaman lafiya na baya-bayan nan da Tehran ta gabatar kuma ya ce har yanzu yana fatan samun cikakkiyar nasara. Farashin ɗanyen mai da ya tashi a kasuwar duniya bisa fargabar da ake cewa za a ci gaba da gwamsa faɗa a yankin na gabas ta tsakiya. To labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Algalmin da majalisar ɗinkin duniya ta fitar sun ce saboda fararen hula 400 ne aka kashe a Afghanistan tun watan Oktoba a rikicin kan iyaka da ya barke tsakaninta da Pakistan. Majalisar ɗinkin duniya ta ce akalla mutum 269 ne suka mutu a wani harin da jirgin saman yakin Pakistan ya kai kan wata cibiyar gyara halin masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Iyalan waɗanda harin ya ritsa da su dai sun ce a kasarin waɗanda aka kashe maza ne da ke ƙoƙarin rabuwa da jarabar shan ƙwaya. Pakistan dai ta musanta wannan zargi tana mai cewa tana kai hari ne kan cibiyoyin soji da kuma kayayyakin ayyukan ta'addanci. Tana zargin gwamnatin Taliban ta Afghanistan da bayar da mafaka ga mayaka da ke kai hare-hare ta kan iyaka. Fasinjoji na ƙarshe da ma'aikatan jirgin ruwa da aka kwashe daga jirgin ruwan da ya fuskanci ɓarkewar cutar hantavirus sun sauka a ƙasar Netherlands. Jiragen sama biyu sun kwashe kusan mutane 28 daga tsibirin Tenerife na ƙasar Spaniya zuwa birnin Eindhoven na ƙasar Netherlands. Za a killace su a ƙasar na tsawon wani lokaci kafin kuma su koma gida. A yanzu haka dai jirgin ruwa mai suna MV Hondius yana kan hanyarsa na zuwa ƙasar Netherlands dauke da ma'aikata 'yan ƙalilan. Da yake magana a Tenerife bayan an kwashe fasinjojin shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yaba da hukumomin Sipaniya yadda suka shawo kan lamarin.
5: I'm not surprised because all the three ministers
0: ya ce bai mamaki ba saboda duk ministocin suna nan sun sanya ido don su tabbatar da cewa komai ya tafi yadda ya kamata. To ga shin labarin duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotanni. Prime Minister Britania Sir Keir Starmer na fuskantar matsin lamba kan yayin murabus sakamakon kashin da jam'iyyarsa ta sha a fadin Britania a zaben da aka gudanar a makon jiya. Majalisar wakilai saboda 70 ne dai suke kira gare shi da ya sauka daga kan karagar mulki. Rahoton da Raliya Zubairu ta hada mana.
6: Britania ta sami prime ministoci hudu a cikin shekaru hudu da suka gabata. A yanzu kuma wani prime minister na fuskantar kalubale daga jam'iyyarsa wadda ta fito fili ta yi masa tawaye sannan an samu rarrabuwar kawuna a majalisar ministocin kasar akan ko zai ajiye mukamin sa. Shida magoya bayansa sun dage kan ra'ayinsa na cewa za su yi abin da bai dace ba kamar yadda wani dan jam'iyyar ya ce za su jefa jam'iyyar da gwamnati da kuma kasar cikin wani yanayi na yamutsi na tsawon lokaci kan takarar shugabancin da sakamakonsa ba shi da tabbas. Sai dai yadda ake ci gaba da samun karuwa a yawan ministocin da ke bukatar yayin murabus a bayyane take cewa Sir Keir Starmer ya shiga cikin wani mummunan yanayi a kwanakin baya-bayan nan. Wasu manyan ministocinsa sun buƙace shi ya tsara jadawalin ajiye mukaminsa. Waɗannan ministocin dai sun kasa fahimtar dalilin da yasa ya kasa samun kuri'un masu kada kuri'a da yawa. Yayin da jam'iyyar Labour ke nazari kan sauye-sauyen da za a yi a Birtaniya. Haka kuma tuni baraka ta kunno kai a jam'iyyar ta Labour. Inda bangarori da ke neman shugabanci waɗanda ke adawa da juna suna tarukan sukar juna da nuna rashin amincewa da bangaren da ba nasu ba. Wannan al'amari dai ya tayar da hankali 'yan jam'iyyar Labour da dama. A cikin sa'o'i masu zuwa ne majalisar ministocin Birtaniya za ta gana kan makomarsa, wanda yake prime minister a jiya Litinin ya dage da cewa ba zai murabus ba, kuma zai yaƙi duk wani da ya kalubalanci shugabancinsa.
0: To kai da Raliya Zubairu. To Raliya yau dai muna kan batun siyasa ne amma wannan karan a Najeriya inda cacar baki ta kaure tsakanin bangaren tsohon mataimakin shugaban kasar Alhaji Atiku Abubakar da kuma bangaren tsohon dan takarar shugaban kasa Peter Obi kan batun shiyar da dan takarar shugaban kasa zai fito daga jam'iyyun adawan kasar. A ƙarshen mako ne da jam'iyyar hamayya ta NDC ta yanke shawarar tsaida dan takarar shugaban kasa daga shiyar kudancin Najeriya a zaben 2027. Sai dai bangaren Atiku Abubakar ya ce babu wani dan takara daga Kudu da zai iya kayar da shugaba Tinubu, kuma yin hakan tamkar tabbatar da nasara ne ga shugaba Tinubun a zabe mai zuwa. Ga rahoton Awwal Ahmad Janyau.
7: Batun dai tsarin karba-karba a siyasar Najeriya ba sabon abu bane, kuma duk lokacin da zabe ya karato sai an samu cece-kuce tsakanin 'yan siyasar kasar, musamman shi yadda dan takarar shugaban kasa zai fito. Kuma jiga-jigan adawa ne da suka kasa dunkulewa waje ɗaya a yanzu ke musayyawu bayan sabuwar jam'iyyar Peter Obi ta NDC ta yanke shawarar fito da ɗan takarar shugaban ƙasa a zaben 2027 daga shiyar Kudu. Wani abin da bai yi wa ɓangaren Atiku Abubakar daɗi ba, inda ya ce ya saba wa manufar 'yan adawa ta ƙoƙarin kayar da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu. Abdurrashid Shehu Sharada ɗaya ne daga cikin masu magana da yawan tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar.
1: Shi batun wannan wato karɓa-karɓa ba za ka iya yin shi ba a jami'i, sai idan kana da gwamnatin ne a hannunka a ce wannan shiya ta yi sai wata shiya sai ta yi. Kuma babu inda ya zama cewa tsarin da jam'iyyar APC take bi na shiya-shiya misali a ce wai wasu jam'iyyu shi ma wannan tsari za su fi. Wannan ba dalili ba ne, wannan ba hujja ba ce. Duk jam'iyyu tsarin da ya kamata su bi shine tsarin da za su karɓi mulki, tsarin da za su samu nasara, tsarin da za su kifar da gwamnati da ke ci, shine tsarin ingantacce kuma shine tsari na zahiri.
7: Kana nufin jam'iyyun adawa kenan?
1: Har jam'iyyar jam'iyyun adawa kenan.
7: Amma wasu za su ce ba jam'iyyar ku bace, ina ruwanku da harkar wata jam'iyya?
1: Ba abin da ya shafe mu da wata jam'iyya, domin dama mun san wasu daga cikin jam'iyyun nan da ƴan kasuwa ne, bakin su ɗaya da gwamnati. Suna rufe kofa da gwamnati. Ni dai ban ga wani dan Kudu da zai iya shiga takarar da zai iya kada Bola Tinubu ba.
7: To sai dai bangaren Peter Obi ya ce karfin magoya baya ne ya kai ga matakin da jam'iyyar sati NDC ta dauka, kuma matakin na kan bisa tsarin neman haɗin kai. Ibrahim Hassan Abdulkarim wani na hannun daman Peter Obi ne.
8: Mu muna ganin wannan abin da NDC ta yi wani abu ne wanda mu ya burge mu, kuma mun ga yadda aka samu haɗin kan matasan wanda dama tafiya ce ta matasa, wanda muna ganin shine mataki na farko wanda za mu warware masu 'yan siyasan ci da addini da ci da kabilanci a zane a kasuwa, a fahimta a gane cewa kansu suke yi ma sai zaɓe ya zo sai su ce Kudu ko Arewa, amma daga ƙarshe dai duka kansu aiki suke ma.
7: To amma ta yaya za ku kwaci mulki bayan shi bangaren Atiku na zargin ku da bata tafiyar hadin kan hamayya?
8: Ana cire dan takara wanda yake incumbent wakili wanda ke zama akai da mutanen da suke da organic followership. Abin da ake nema shine hadin kai. Shi Atiku ya zama shugaba ya bada hadin kan a samu hadin kan kudun da arewa cewa muna son mu fitar da wannan gwamnati. Wannan shi ya ta amfani da cewa akai sai kai ko da kai dan arewa ne ana ganin kuma su kudun suna ganin cewa mu ma ɗan Najeriya ne. Ya kadan a da kallon mu cewa mu ma ba ɗan bare bane. Duk lokacin da yake zo ai mana adalci, yi mana adalcin zai hada kan kasar ce ta ci gaba.
7: Ga alama dai mataki NDC wasu na ganin tamkar ta yanke hukunci ne Peter Obi ne zai kasance dan takararta na shugaban kasa. Kuma mashahanta na ganin hakan na iya tasiri ga saita kiblar sauran jami'an adawar wajen fitar da nasu yan takarar shugaban kasa. Awwal Ahmad Janyau, BBC Hausa, Abuja, Nigeria.
0: To yanda ake shirin tunkarar zaben na shekara mai zuwa masu wato kungiyar masu bukata ta musamman a Najeriya ta nuna bacin rai kan zargin gurgunta burinsu na siyasa inda ta bayyana cewa an hana mambobinta samun damar a tantance su duk kuwa da cewa sun sai form na neman tsayawa takara a jam'iyyu daban-daban na kasar.
9: Masu bukata na musamman suna ta kira matsayin mu na shugabanni da cewa sun saya form sun bi kaidoji a matsayin su na ƴan jam'iyya cewa suna son su yi takara na majalisar jaha ko majalisar tarayya amma wannan jam'iyyun da suka nuna sha'awar su sun ki su ba su dama kuma ba tare da wani hujja ba. Idan aka duba kundin tsarin mulkin kasa ya ma ce cewa duk wani kason da za a raba ma a bawa da kason masu bukata na musamman. Rashin samun masu bukata na musamman a majalisa na wakilai ko majalisan dokoki ko kuma na dattijai shi yasa masu bukata na musamman muke cikin halin fatara, halin rashin ilimi, halin komo baya a cikin duk wasu al'amura.
0: To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoton. To alilayo dai muna Najeriya ce. Inda kungiyar kare haƙƙin ɗan adam na Amnesty International ta buƙaci hukumomin ƙasar da su gudanar da bincike kan harin da sojoji suka kai ta sama wanda rahotanni suka ce ya kashe akalla fararen hula 100 a kasuwar Tumfa da ke ƙaramar hukumar Zurmi a jihar Zamfara. A cewar kungiyar da tun da ƙarfe 12 na ranar Lahadin da ta gabata ne aka ga jiragen yaƙin soji suna shawagi a saman kasuwar da ke ci mako-mako kafin su sake dawowa su fara ruwan bama-bamai da misalin ƙarfe 2 na rana. Malam Isa Sunusi shine daraktan kungiyar ta Amnesty International a Najeriya ya kuma yi mun karin bayani.
10: Mun fitar da sanarwa ne muna kira ga gwamnatin Najeriya ta yi bincike akan asarar rayukan fiye da mutum 100 da ya faru a wannan kasuwa ta Tumfa dake karamar hukumar Zurmi a jihar Zamfara. Mun yi imani akan cewa bisa bayanan da muka tattara kusan dukkanin waɗanda abin ya shafa fararen hula ne. Irin wannan ce ta faru jilli da ke tsakanin Borno da Yobe a watan da ya gabata inda aka kai shi ma hari a kasuwa shi ma aka kashe mutane kuma a cikin waɗanda aka kashe din har yanzu ba a samu shaida cewa akwai wasu daga cikin waɗanda ake zargi da kasancewa masu ɗaukar makami suna yakar jama'a a cikin su ba. Dan haka dole ne a dau mataki ba zai yiwu a ci gaba da asarar rayuka irin haka ba.
0: To amma sojoji kamar suna cewa ba su suka kai wannan harin ba.
10: To shi yasa muka ce ayi bincike ayi. Sannan waye yake tuka jirgin yaki a Najeriya? Ai shi yasa muka ce ayi bincike. A jihar Niger ma irin wannan ta faru a cikin makon da ya gabata inda mutane akalla 12 suka rasa ransu kuma yawancin su ma kananan yara ne. Ko wannan na Zamfara ma yawancin waɗanda abin ya shafa mata ne da kananan yara waɗanda suka je su cin wannan kasuwa masu sai da fura, masu sai da nono da sauran kayan abinci.
0: To da yake ba wannan ne karin farko da aka samu irin wannan ba, kai kanka yanzu ka lissafo waɗansu lokuta da irin waɗannan abubuwan suka faru. To me kuke gani kamata a yi domin kawo ƙarshen irin wannan matsala da ake samu?
10: To na farko dai ya kamata mu sani akan cewa wannan abun ba yau aka fara shi ba, tun daga shekara ta 2017 irin wannan take faruwa a arewa maso gabashin Najeriya musamman a jihar Borno inda da sunan yakar Boko Haram ake kai hari ta sama ana halaka ɗaruruwan ko kuma gwamman fararen hula. Ya kamata gwamnati ta tsaya a yi magana da sojojin nan, ba a ce kar su yi aikinsu ba to amma kada aikinsu ya zama sanadin asarar

0: irin doka ta ƙasa da ƙasa ta 'yancin ɗan adam, duk wani aiki da za a yi na samar da tsaro bai kamata ya cutar da fararen hula ba, domin dan su ake yin wannan aikin. Don haka dole ne a tsaya a sake nazari. Irin wannan tana ci gaba da faruwa, ta sha faruwa ba wai a jiha ɗaya ba, ba a jiha biyu ba, ba a jiha uku ba. Kuma kullum idan an kashe mutane sai a zo a ce ai ƴan ta'adda ne, ko kuma a ce bandits ne, wato barayin daji. Wannan ba zai warware mana matsalar ba, domin yana sawa mutane suna jin kiyayyar gwamnati a cikin ransu, domin suna ganin cewa gwamnatin da ya kamata ta kare su kuma ita take kashe su. Ya kamata a tsaya a yi bincike, a duba wasu dabaru za a bi na aikin soja da za su zama idan za a yi aikin nan ba tare da an kashe fararen hula ba. Sannan duka abubuwan da suka faru nan ba a taɓa tsayawa an yi wani bincike ba mai zurfi domin a gano me yake kawo wannan kuskuren. Akwai lokacin da suka yi irin wannan a baya suna cewa kuskure ne har su nemi afuwa. To amma yanzu sojoji sun ɗauko wani sabon salo inda idan sun yi wannan abin kawai sai su amfani da jami'an gwamnatin jiha ko kuma wasu ɓata gari kawai su ce wai ai mutanen nan gaba ɗayansu masu laifi ne. Ya za a yi a ce kasuwar ƙauye guda wadda mutane daga wasu jihohi suna zuwa suna cin kasuwar a ce gaba ɗayansu ɓata gari ne.
1: Malam Isa Sanusi kenan, daraktan ƙungiyar Amnesty International a Najeriya. To yanzu haka guguna cewa karfe 7 ne saura minti 14 a garin Kuyuk da ke jihar Adamawan Najeriya, kuma haka lokacin yake a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. Ibrahim Yusuf Muhammad ke gabata muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. To tun da farko a cikin shirin da ya kunji cewa Prime Minister Burtaniya na fuskantar matsin namba kan yayi murabus bayan jam'iyyarsa ta sha kashi a zaɓukan da aka gudanar a makon jiya. To gaba shirin zamu koma Najeriya, inda aka yi wani muhimmin sauyi a bangaren ilimin kasar. Amma kafin nan bari mu je jamhuriyar Nijar, inda hukumomin shari'a a kasar ke ci gaba da gangamin wayar da kan al'umma game da sanin muhimmancin zuwa kotu da neman haƙƙinsu. An daɗe kufa wajen kira ga al'umma, musamman mata, da su ne mafi akasari ke fuskantar cin zarafi, da suka ɗaukar matakan da doka ta ba su dama wajen ganin an yi musu adalci. Ga rahoton Cima Ila Isufu.
2: Wayar da kan jama'a game da buƙatar yin adalci a kotunan ƙasar na da nufin maido da amana tsakanin 'yan ƙasar da hukumomin shari'a. Ma'aikatar shari'a tare da haɗin gwiwar ƙungiyoyi na gudanar da gangamin don bayyana wa al'umma matsayin doka da rashin zaman lafiya. Sai dai a nasu ɓangare mata sun ce sun gane muhimmancin hakan da ma irin hanyoyin da za su bi domin ganin an kwato haƙƙinsu, saɓanin yadda a baya wasu suke ɗari-ɗari da zuwa kotu, kamar yadda malama Kara Ibrahim take cewa.
3: Justice wajen neman haƙƙi ne, ba wajen neman tarzoba ba ne, ko kuma wajen wani abu da kake ganin kamar al'ada. Mu suna ce an ka zauna tare da mutum gurin shari'a wani zamantakewan ku ya ƙare, a'a, wajen gyaran zaman zamantakewan ne mun ƙaru sosai, saboda abubuwa da yawa wanda ba mu san su ba. Mu a matsayin mu na mata ba mu san haƙƙinmu ne ba. Na san daga yau kowace abun tahiya gurin shari'a ya same ta, na san da gudu za ta tafi gurin shari'a.
2: Habiba Mamma, shugaban alƙalan kotun Difa, ya bayyana gamsuwa da jin daɗin yadda matan suka karɓi wannan kira, tare da fatan za su ci gaba a nasu ɓangare da waye kan 'yan uwansu mata kan wannan batu.
4: Waɗanga matan muna kyautar su za su waye ma 'yan uwansu kai cewa kotoci justice da aka yi su fa an yi su ne don ku zo ku kawo kokinku, a saurare ku, a shahe muku hawaye gwargwado. Malamakin ku tsaya can ku gyaggyara abin, wata rana ba gyara ba ne ma ɓanna ce. Banda shi ma har da wani tsari an nan biro na kafar tallafi ya akwai, in ka zo za a waye ma kai ya ne kamata kai, kai har da ma wani ɓangare ana iya ɗaukar maka lauya wanda zai taimaka maka wajen shari'a. Abin da muke ba mutane ƙarfin gwiwa, ita shari'a ta ƙunshi komai gwargwadon hali. In ka zo gaban wani juji ba ka sami abin da kake so ba, shi zai tura ka inda ya san tabbas za a samu maka haƙƙinka. Babu constitution da muka yi Nijar wadda bata ce ba access a la justice, kenan samun daman zuwa mashara'anta haƙƙi ne na kaɗan ƙasa.
2: Sai dai nashi ɓangare shi ma Hassan Bello na ƙungiyar farar hula ta Rotab na da ra'ayin cewa tabbatar da adalci na kan gaba wajen cimma burin da ake son cimma.
5: Adalci shine gimshiƙi na cigaba, shine gimshiƙi na gina ƙasa. Kuma yanzu mun ɗauki turba, muna so mu kawo tubali sabo na gina ƙasar mu ta Nijar. Kenan cikin wannan turban shari'a tana da kaso mai kyau.

0: kwanakin ba malaman da kansu na shari'a sun ma sun yi sanarwa malaman da kansu na sharafa sun ce su ma ana kawo musu ana musu karatse ana musu katsalanda su malaman sharan da kansu suka yi koke suka ce akwai masu kawo musu karatse masu musu karatse a cikin aikin su akwai masu kawo musu cikasa cikin aikin su kenan su ma da kansu suna kuka yau kana gani mutum yayi laifi an kama shi yau gobe yana waje to mutane na za su yarda da wannan abu kenan ka gani ya kamata a diba a ishara wanda suka ma kasalai wanda suka ma aluma laifi a dora musu laifin su sai ayi hukunci daidai laifin su
1: gangamin na wayar da kan jama'a game da samun adalci na da nufin sanar da 'yan ƙasa game da muhimman hakokin su hanyoyin da ake da su cewa da kotu da kuma sasantawa don tabbatar da adalci na gaskiya musamman ga rukunin al'umma masu rauni
2: Tageda Chima Ila Isufu Shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya ce zai kalubalanci wani rahoto a gaban kotu wanda a kwanakin baya ya bayo majalisar dokokin kasar damar wato fara tunanin tsige shi daga mukaminsa kan zargin satar makudan kudade daga gonarsa ta kashin kai wannan dai na zuwa ne bayan hukuncin kotun kundin tsarin mulki a makon da ya gabata cewa majalisar dokokin kasar ta karya doka lokacin da ta kada gura'a na kin kafa kwamitin bincike na tsige Ramaphosa kan rahoton fala-fala a shekara ta 2022 ga rahoton Imam Saleh
3: Dambarwar ta samo asali ne sakamakon wata bankada da aka yi wa lakabin Falafala wadda ta bankado yadda ake zargin shugaba Cyril Ramaphosa da yin sama da fadi da dubban daloli da kuma boye su a cikin wasu kujerun alfarma dake gonarsa ta namun daji wani kwamitin bincike mai zaman kansa ya ce akwai hujjojin dake nuna Ramaphosa ya aikata babban laifi wajen yadda ya tafiyar da lamarin alal misali kin bayyana waɗannan makudan kuɗi cikin abin da ya mallaka To sai dai shugaban ya musanta aikata duk wani laifi yana mai cewa ya samu kuɗin ne ta halartacciyar hanya wato ta hanyar sayar da tarin baunar da yake kiwatawa a gonar tasa a makon da ya gabata ne kotun kundin tsarin mulkin Afirka ta Kudu ta yanke hukuncin cewa dole ne a ci gaba da gudanar da bincike kan lamarin ta hanyar fara shirin tsige shi daga kan mulki Mr. Ramaphosa ya ce ba zai sauka daga kan kujerar tasa ba kuma zai nemi kotu ta sake duba tare da soke rahoton wanda yace ya dogara ne kan shaidu na jita-jita wasu masana na ganin cewa zai iya tsallake batun tsige shi a gaban majalisa to amma kalubalantar wannan rahoto a kotu na iya sawa mutane da dama su ga hakan a matsayin wani kokari na gujewa yin bincike wani lamari da ka iya bata masa suna da tarihinsa na siyasa
2: to gaida Imam Saleh To a Najeriya ana cigaba da tsokaci game da wato matakin da hukumar shirye jarabawa shiga manyan makarantun kasar wato JAMB ta dauka na soke jarabawar UTME ga masu neman gurbin karatu a kwalejojin ilimi da na aikin gona da kuma na kwalejojin kimiyya a kasar a jiya Litinin ne dai ma'aikatar ilimi ta kasar ta sanar da daukar wannan mataki da zaman baiwa dalibai damar samun gurabin karatu cikin sauki ga rahoton Ahmad Kabo Idris
4: A yayin taron an tsara manufofin daukar dalibai zuwa manyan makarantu na shekarar 2026 da aka gudanar a Abuja. Ministan Ilimi Tunji Alausa ya sanar da cewa daliban da ke neman gurbin shiga karatun NCE ba za su sake zama jarabawar UTME ba mutakar suna da cancantar da ake da bukata. A cewar sa, daliban da ke neman shiga karatun NCE kuma suke da shaidar credit hudu a kwasa-kwasan da ake da bukata, ba za a sake bukatar su zauna jarabawar UTME ba. Ministan ya kuma jaddada cewa dole ne irin waɗannan ɗalibai su yi rijista da hukumar JAMB sa'annan a tantance tare da tabbatar da ingancin takardunsu kafin a ba su gurbin karatu bisa dokokin da ake aiki da su. Ko yaya ɗaliban suka ji da wannan mataki?
5: Damun abu ne muna da zil a kansa. To Allah bai sa za ka yi ba. Kamar lashiya da muka zo muka yi wannan jaraba a UTME din shi ma ba mu tsallake ba. Mun nemi college. Ni da har na kura ma yanzu na koma kasuwa. Na ci gaba da sabgogi na to jin wannan sanarwar ta kara min confidence na ji dadi sosai in zan karkata takarduna zan zo na dora daga inda na tsaya
6: sai na ji wannan labarin har na kara jin wani karsashi ta ga akwai alamun akwai wani opportunity ne ya kara zuwa dama ne ta kara zuwa wanda za ka iya fara wani abun kuma daban
7: gaskiya dai na nemi admission ne ban samu ba first wannan kuma babban dama ce da JAMB ta iyo saboda mutane su samu a damar yin karatu kenan inda zan iya samu gaskiya a wani musamman ma fannin agriculture din nan
4: wannan na zuwa ne a daidai lokacin da masana ke cewa matakin ya kamata a lura da shi da kyau domin gujewa na kasa fannin ilimi Dr. Bulyamini Bello Inuwa malami ne a tsangayar ilimi ta jami'ar Bayero ta Kano
8: ko yanzu muna fama da irin dalibai masu rauni waɗanda sakamakon training da suka taso daga ƙasa. To kaga da wannan mass screening din ana dan samun ɗan wasu tangarɗa, to ina ga kuma babu screening din. To ina ga kaman an sakewa doki na linzami kawai ta yi ta gudu, ba wai yawan ɗaliban bane abinda ake bukata, a'a ana bukatan kowa ya samu daman karatu, amma kuma wani irin karatu? To a samu karatu mai kwari, shi kuma tun daga farko ake gina shi.
4: A ganinka me ya kamata a yi?
8: Na farko muna da kaman kwalejoji da yawa, idan aka yi regulating wayannan kwalejoji masu yawan aka samu kyakkyawan tsari a nawa tunanin. Mataki na biyu, a maida hankali akan inganci. Za a iya samun ɗalibai waɗanda suke ga ba za su iya yin komai ba, wato masu raunin kenan, sai duk su zo su ruhu ma abin da ya shafi harkan ilimi, domin za a yi ta fitar da ɗalibai masu rauni waɗanda kuma su za su koma su je su gina primary mu nan karatu daga tushe, su zo su gina mana secondary school, ƙarshe kuma a ce an sake kawo su. Kuma shi harkan karatu na education garbage in garbage out ne, abin da ka shigar da shi shi za ka fitar.
4: Hukumar ta JAMB dai ta ce an ƙirƙiro wannan tsari ne domin faɗaɗa damar shiga manyan makarantu tare da tabbatar da cewa an ci gaba da kiyaye ƙa'idojin ɗaukar ɗalibai. Rahotanni sun ce ɗalibai sama da miliyan ɗaya ne ke rubuta jarabawa a duk shekara a faɗin ƙasar, inda ake ganin wannan mataki ka iya kawo sauyi a tsarin ɗaukar ɗalibai zuwa manyan makarantu a Najeriya. Ahmad Kabo Idris, sashen Hausa na BBC a Abuja, Najeriya.
2: To yanzu kuma ga Muhammad Buhari Fage da labaran wasanni a taƙaice.
9: Har yanzu dai da sauran runa Akaba a fafutukan neman cikon kungiya ɗaya da za ta fada championship tsakanin kungiyoyin birnin London biyu, Tottenham da West Ham. Tottenham ta tashi kunnen doki tsakanin ta da Leeds United a wasan mako na 35. Tottenham ta gaza cin wasan ta duk da cewa West Ham ta yi rashin nasara a ƙarshen mako a hannun Arsenal. Yanzu Spurs za ta fafata da Chelsea a wani wasan hamayya na London, sannan kuma za ta karkare kakar da Everton, yayin da ita kuma West Ham za ta yi wasan ta na gaba da Newcastle ta kammala gasar da Leeds United. Alamu na nuna watakila sai a wasan ƙarshe na gasar za a samu ɗaya kungiyar da za ta fada championship a bana. Manyan masana kwallon kafa na duniya na ci gaba da tafka muhawara kan kwallon da VAR ta kashewa West Ham a wasan ta da Arsenal. Wasu daga cikin masana na ganin hukuncin ya cutar da West Ham, wadda take neman tsira daga fadawa championship. Haka zalika ya taimakawa Arsenal a yunkurinta na ganin ta lashe premier a bana. Tun West Ham ta ce za ta ɗauki matakin shari'a kan hukuncin. Da alamar zaɓukan da ke gaban Chelsea na wanda za ta ɗauka a matsayin kocin ta na dindindin ya jefa muhawara tsakanin magoya bayanta na duniya. Chelsea ta sanar da shirin ta na ɗaukar sabon kocin ta na dindindin nan da tsakiyar watan Yuni mai kamawa. Kungiyar ta fitar da sunayen kocin da take so ta ɗauka, ciki har da Xabi Alonso, Andoni Ariola da kuma Marco Silva na Fulham. Alonso ya rasa aikin sa ne a watan Janairu da ya bar Real Madrid bayan jagorantarta na watanni 8. Tsohon ɗan wasan Liverpool ɗin ya ci wasa 24 cikin 34 da ya ja ragamar Real Madrid, amma ya rasa aikin sa ne bayan da Barcelona ta cinye Real Madrid a wasan ƙarshe na Super Cup. Kungiyoyin ƙwallon ƙafa da dama a Turai na ci gaba da nuna muradinsu kan kocin Bournemouth Andoni Ariola. Kocin ɗan ƙasar Spaniya yana matsayi na 6 a gasar Premier, kuma ya buga wasa 17 ba tare da an doke shi ba. A jerin kungiyoyin da ke neman kocin akwai Manchester United, Chelsea da kuma Benfica, sai kuma Bournemouth da take son sabunta kwantaraginsa.
2: To sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken labarin wasannin, amma kafin kuna iya garzawa shafinmu na bbchausa.com domin ganin labarin wasannin da muka wallafa da ke cewa Juventus na nazari kan Jackson, kungiyoyi da dama kuma na rububin Bowen. To kuma da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma nan da minti 30 idan Allah ya kai mu za mu dawo a shirinmu na hantsi. A gaida Raliya Zubairu da ta tsara mana shirin, sai kuma Lawalnu Suleiman da ya haɗa mana sauti, Ibrahim Yusuf Muhammad ke fatan mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa na BBC.